0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: The time for a fella yatu malo Samoa of a fong mile nay to la tano for lama. My lord is a former langy ma. With my lord for a fong a telephone or a stuffy, Sultasi uni, Luafelus Fulono, a lima tolitasi PIP many out of Roa. Sao non minisal ma ifafo le fionga va vas mana yo Winston Peters ile tau hotel el malo si maftanga tu no el pacifica au fianga yele tu langi malu itau ul tmao ainga swing ol tau mal sao ngle mu am tangal va su nei natali malo ile fionga va vas mana ya le asi singal pale mio le solmona su sunga Matthew Whale ma ye fa ma faile tau o fono fa sanga ifa pe ite tu no el pacifica Sao no mo le manino le fionga va va semana yel nem ta upo fa pea o le fa mo mo ani sila e tau la itonu le ifa inga pa anga nga lulu e ma ma waini manuia mo nu o mafio anga le pacifica wo fa am tu ina tu le malo le sala miliona ta la mo o nanga tau so ifo malo lo ina ni sila de tongi tanga tu fa inga venga lango lango po support workers o onga training ma fa ala vai mo nga ifa le mai Fa aliel minisao nga sengasi ol mafaufau ya met tusi, ole neivai nga tupe ole avame ono ma wife so swani, fa ato oteleina tangata fai nga ruenga pito iluma po frontline workers, pa fa alele yaile taliatu itaimi o fa alwelawe fa afosei. Na ia taa uafoi, ole tala ole tupe ole luafe luis fulono, ole ama wife so swani motina fai lele olo afio na to mafaufau, fa opopo mfo mai fa abito ole mafaufau, matatala nisi moenga fa opopo I fale mai, o se tupe fa alu le mo le fanta usanga, na to ese mai ile tasi, tesi ma le tolu fitu piliona tala, sa fa atu ulanga le tala ole tupe mo au unanga lautele ale Health New Zealand. Sa faya feu tuna inga loloto asui o le fono au kilani po le Auckland Council, ino fuanga tonu e te tau una fausiai fale maututongi mawalulunga po high-rise housing, e tasi male afa miliona unisi fale fau ili sifurta usanga o iluma. Na solo muli ni malo le tano sanga mua mua le fono mua le fausia o le lua miliona o fale fau, a e na faa ititia ili tasi tesi male faa miliona ili amatanga le tau sanga neing. E lua vaenga o le afai iai sifa atitau wa le fono mua mua o le atoe foi. O le toe foi o le tele au kilani isone sa ye mua mua a ia fa atele ina fali tutono taulanga ma ia latalata ina fuafi fa apea awala o pasi. O ia fa iunga la lafo atu I komiti fa alo toe fale musolatu ufinangano fa alia. Tano sanga faipule ulfono au kilani il malo na ia avi ese tangata aisi mamomo ilunga awala ma ili tuula fono fau po le police move on line, police move on loa wafufuaina. To tele suyo ulfono manatu ena ili tuuli eseo tangata vai vai po vulnerable ili nei tuula fono. A ili ufufuaina ili faafita auli ole leo ni fale. Fai mai ye olo tete ili tuula fono o si faasala lea mole au matitiva. Ai fai mai la tō ulo ulanga la waina, o le fofo leo a mionga le tau pulea. O tā pena nei tangata fai ngā ruenga o le council, e tu ina atu salatu tāru sanga tu sia po le formal submission ile pāle mene, au le ioo ile masino I ulai e faa ngata aing. O faa maunia le suita e te o le labor I a Kamel Sepuloni, le la fonga tupe maua mai a seta po le capital gains tax. Paulia le fuafuanga tau la fonga la lato fina wina le palota o lo oloma nei. Mo fuafuanga le labor mo se faa mama avenga le taunga taru so I fuanga. Le faa alia Sepuloni ilunga le polkalama le Pacific Mornings, o tupe maua male nei la fonga o le a ave sao le so I fuma loloina I polkalama no nonga tupe fo mai po doctor's loan schemes, le aise tutongi va aie fo mai TPs, ma su usu enga le kanesa. Na ia taa uai, o lato ngā lurue malo si faa mautino le tau o lato fufuanga uma, ia mauai le faa tuutuanga o tangata palota male lautele. Male tala faa iu? O faa alia se tasi fie fie mita abu faa upufai po le political commentator le taa uatele o faa salonga le Pasifika I New Zealand, ono olo sa uno sao I tangata olo lato tautuaina. By Mary Richard Palmer to town, of so to inga peo Pacific Media Network, olo ofo ina atu ngangana fa apitoa maa nganuu, ele mafaya isi fa asalonga lau tele on a suia. Na la nga nei manatu ina wafa alia I sele ipoti talwai nei, le tolu chulu wano paseni alfa atu tuango tangata Pasifika I telephone, le esi le atu ona mawalunga atu ilo isi atunuu. ta ue pama te tau, e te tau nei e Paul Kalame, ona wha te leina ana tala fau wha upuwhai, na ia mautino ana sila fia lelei e tangata mātutu o le Pasifika, ia sui ngai lunga o upenga te whaelangi. Samo tala fau na o le nei aso manu te leina na utapua inga, I inga pulai Maria Makele te tuu, soifua.
0: Pacific people together.

0: Tamaliku malpesa le vai vapen. Ya le olang fowe o ye sputo minu de tele tula lima mau lol tanto vano mal tanto pulusilio le tijus pacific la fiore ala pepe tala ilene ilene via via fi ya e fa talo fa tu le va tele mal fa alo alo ilo fiore malole soi fum nui ilo fiore ya
1: fa se no ya tu lau lo fiore a pesta ne pronto fu sa ver ma non è stato tu ele ne ya su sta tu mo tu ya fa se no ya tu ile a malo sa mo lo ma fa tu mai lu mo sta tu po kala me ne fi fi ma lo se fu mo nia
0: lang ye mai lo fiore wa mai we wa so vo ita te le tu ta le no ya
1: o le pisi la va fu ya i ita longa ta mai ki mo me ya o ma e me ngata ko le na ya o nai se a hu fa le a inga ma lai ngan wengan sa tu ofisa ya ai me jetta po inga sa ta te wa ule wa te ya wa ya tu o le semi final le va ya
0: I malo malo mane mai ta lo ka ah ane ta finga se ta to ya
1: ta ta to le plus le te le ta la le boli ya
0: I
1: ona ho to fe le pushi ho de le te le ola
0: I
1: wa fa fa ya ina so so a le o te ya wo o se bi fa ya wo pa ya ki ya o ma to o ta fe ta a ro te o ta lo ga u tu yo yo fe ta a lo te le si te bi a te yo o le malanga le la watu le no le hurricane si le astona nye ya o ina le la ilo a te uta to manuia ya uta ya uta to o le fangu
0: ya na ya
1: ya isa ta no ngai kuse ina zma le chief si le ina spamai le neipo ye e manu malo
0: sa ma na ya tele ya le vayanga leo walanga ole ole folele pe ole manwe salilo sali yanu yai ma a ya langa ta lef ko fa ola ka ko fa kele
1: mane ya boja yo pe fa ta alu boile le fanya e ya mo o se mi fa no a de mo fa fa ye na so ko me actually se na wo to la folele le fa la vai a us
0: I was like,
1: ya mana tu apoyo le aule le ala aule le hurricane se pasalo penal está sin la to fa en el lazy senato ya el aula es un mawunga la to fa muy muy está gua una orfan ya ahí está el no hace si me tú
0: ya
1: Tato wau masalo pe u lima ya ko wono tato ma faya ina nesi. Ya ma faya le mo na no e anga ye luma ya ole aya ki le ta le ta anu lol malaya an hurricane.
0: Ma na yo.
1: Se se pe ate u manu malo ma tato au lo.
0: E ma le ku ma ma inga fo ya le hurricane la ko ka ko lo wa ko.
1: Na mato fa so le tai au ya maleu so ya tu poe matasi o le lato a si fofongo la umua o lato tala fome soli pato ato e tumule o mato malae so le uo malta u au lano
0: i
1: ya la uo pa ya tu ai au a lava ni tau o ifa fafangan ya na mato au itu itu iman pa ua iti nga ma mangana vau
0: sa o le lei ala wali inga i e kango fifa se e kako
1: ai sao le leia ai ta pena le leise o so ta mai o mai e fatta ta ia e fai no le e vai a sola
0: ia
1: tu langa la na le ta po inga tu fue ma ma mai a vai no e fatta dinga ma sia ta tu ia ai ta tu ta sia ia pero ma ma la ma po ia pe ia le sha che le ta no ma ta tu warriors e le vai a so
0: is
1: ia e la te vai a tu ana e tu lua te min ne ia e
0: Ma na yele tam fainga le warriors le wey pe wey se swing over le o up for your tattoo tattoo au ole al warriors ya walang kelo ingala ol mele ma fu mai le malo sel blue pe se fa ma no wa malo si mai ya el blue auscaria
1: vaya so da o va to picking on
0: the outlook All right.
1: Yeah, folding up my Iwa. What is it for? John Malos.
0: Yeah,
1: I'm a list of it. You see the letter. Let's have a Benrich Lela Suya. Yeah, question. Yeah, Malicia swing a full away of Taylor. Yeah, Masala, my state of art in the Yaso, they've got my lot of troops.
0: But if I pick Kurka, long I umalu, they say wing a third game.
1: I woman of her to stumble a the pen of the Lelo to Malofue, Vayasole, Telfa, the Yelto Maroons, the Vayasole, Umatano.
0: A kilo, or let a fianna tell in a low to Piazza. Where are you over Vayasole?
1: Yeah.
0: Finals
1: beyond that, then I had super rugby.
0: Yeah,
1: or two more who are for that to Warriors. Telephone by a two picking, but that's on Monsamo.
0: Yeah,
1: I should tell you that's on Tamalin Lay Hello, Yaton Lau. Yeah, I tell you what, my first offer must say that's your Swiss in Mia or the Pulenga Lacapisamo. Yeah, I tell for my lantern or to tell you is it them. Yeah, or Laita Aloitano of five. Ya to tele la fo isui kala pua nga ya na ye ya onisi me to to tele ta to tamala se se poi pongo el vai tem ne le o mor si se
0: pi
1: pa un ander tem ya un pain pai se poi pongo
0: o le
1: ala na volen pai na piki ta to wan
0: so pa ya
1: ai na volin na peta wala to fa poi pongo peta ola wala tu ko ya ai so ye ya ola wa I have no alarm to ya town 5.4 ya electric matala ka ya ina boys in your tattoo na fala vlog pag mana ta one or tattoo au picky five una tausang basa pena ko ay mole ipol lang ito sa fo
0: ta
1: ulan na no mucho tenen ay tattoo malang sa milo le pa una tausang
0: I ole ta hua na la fefinga kama kope fa boy ponga yo ko mai wo so so looking wa mingi ya kula ko kingi yo pesole la ko kingi fu ye nge ya ka ko ele anga ke le amio ele
1: do ala po se me va pena ai pe ne o to tele la bolina no fo nine man we want to by base ya le pa pena yo
0: Ia relei, au maia zeli poti o lau fionga foi, ia mela unangal tanto Pacific 40, ia amale digital, ili ni foi vai tau le soifu au yol tau sanga.
1: Ole, paengata ua le te len tato pisa temi neo I tato uye mela umiel tato vai sasalapamal tato Yesi, ia mese foi tato Morinka.
0: Oh,
1: I want to thank you. I'm afraid on to tongue yellow by.
0: E.
1: I want to the website that is trmarketing.co.nz.
0: Money.
1: Now I'm afraid on okay, long I know my tongue yellow by. Trmarketing.co.nz. Yeah, now I'm afraid on to tongue yellow by. Ina. Yeah, on a laugh to le macho. To salaga po Australia. Yeah, po feo New Zealand. Yeah, po America. Yeah, and Fayan Matu La Fort, well, by the Matu Fangapa and the Malay New Zealand Post. Yeah, Payole, or to Langana, yeah, Lato Romana, Mir Tato Vile, yeah, or Tato Vile Pota, or my son, more woman at Penandi. And now Nay Tangua Sui, the Vive Villa,
0: Mali,
1: Tassila, we put the Ilias. Yeah, and Mawal is full value, and what's the Mawal?

0: mungkin for fatita ya fa United mana o e wale asese se na male male queen t United fatta ul falolo na inula o me o life isa o me ai ngula au
1: yo ya elang queen for t ya
0: ya sa ole le ya ale wa o me tato porto ya ale ya half spoon ai le pu ya ona etangole avel vai vela ya mutua o na inu inu mali le vai se ta mali le sa ele ma Yeah, tell your fellow loa, I don't know what that website, Pacific40.com. Tell your fellow loa, I'm a fai on a la for yet tal of a batter. Only fatty on the vavel tattoo on Angalia, Afalella, Afal Lima, Emasala, Afalon, Samo, Avidi Melto, I'm a Timine, Laua Valmana, Milma, Sima, Bosuka, to wine. I fai fatty tena, O EU to a lia. Yeah, ola em tala Frankie si temini afa tala imo la ko em tala el famacho ya ele ato ze lima minute ya rta ngata de ya la fo le lima sfukta la le va ta ngal famacho ya le imo ya nai fo le to wai me fata wel suka ma mal falawa ma mele va mna mia ele ato ze sfulu minute fati noi ala u fam fa yon fa dor fata u temile na ole au nga na ta tu ta lo fa va o me ola va ve mna mia e se taimi va ve Yeah, I will ya see I will it so so one yeah. I know what that website pacific40.com and let that follow lo is. Yeah, on the nine long on that to that to nangana. Yeah, I any see by on that to two na why na mier so one. Yeah, bala umele all what asi limono to tolu fa fa all what asi limono to tolu fa fa. Atai tele a pestamo il matu va no at ton. O vese fa pop con la susa.
1: Ya pe atei fau atiu te mei atam fang tale o toto. I. Ma lo fau te tele lau fionga tu zai fau imal tato li pot o fau tato watunu ila o toto tua ma ta vele le tato watunu manu te le ina fai val nevi afi me se fau unga al neva yaso.
0: Aftai lava soifua.
1: Soifua ya. Le a fionga ya na pepe tala ilene o le tato pulisili na o le tato faltato aunanga company telefoni ia fa pe foile aunanga al tato te al marketing pe to va fo ia tato fa tonga a mese ia se oka o tato moto malao e fa ia fa tino ine sa monga luenga stoni ne en gelwa kwa fsili le tlinga te tia ia ona mai lola ia te tiele ata fa ta ia ato i fo male oka a Faya yal terminal oka elefionga lifting a tetia. Yam faya ilon fatino fatino lo inamal tongi ole oka. Piki samo, ye pay mo modi kiliva ilo motomalo lawa. Ye poor levanga for your letter no la fatino il tatunga ringa fi fat faya samo. Tato fatunga samo, fay lavon tongi nei ya lautal of a voucher. Ya on pikile samos follow lola tani lo la fanga. Yolo yale onanga na lefionga ya la pepitala lenimal tato specific 40. Ya fa pena from the TL marketing. Ah, lo lato fi paanga. Le tato vice salapa or kamanga or ki or ki or marinka or ki ngar kamalingi la kamalingi folia. If I look at the Lautamalini, Yamarkamal, or South Sapol, Sasalapa, Failti, Spoon Tea, Afa Spoon Tea, Faila Key, Wilele Kama for Kayao. Ya, poor Kamala Lawesi, ah. We ain't eating at a Borima winner, yale, the lay tell for you, or nay, Laula. Ya, ail for tongue to find mentor Yangail on a fulu, Lawesi, ah. Ya, Namo, Lusu Limatala, Yvai, Fang of Fear. Na luas pulih macam lafa aluina, mo se mea eau ngamo lo soifu malo loina. Silia tu na na lo luas pulih macam lafa tawel pusavo ileli. Ya orang tato musikal nei orang tato fahy tato tain atu. Isi nei orang tato pesen ngafu ileli orang tato fahy ile in house band or PMN samo. Na pu ina ile vaya solen tu atu mo orang tato na fahangang tonu orang tato por kalameol. le vai a sonungan samo ya sa ila tau mufainga la le nei ya o le sila tatu tatu pesa le nei ya o le atai na molo fa funga ya fa solo tua maise ya batu pesa na pu eina fu mei la tau na fuso suan mai al tatu au faili ya emese ya le fionga ya matufu persel tufi fa matua inu persel ya fa pia foi ya telinga ta fao ya li Perse perkina sa mato ngal rufatasi ya ilfatunina o tatu por kalamen nai be tu fa si o tatu pespesenga ya sa faya o ngaila fiunga ya matafu ya male sunga hoy al sa ya yo o tamani ifo ilau ilo le musika le a fa ngaina me se vol sunga fa fiunga inga o ile ingila rev nga ingiet ka ko kikal imaftalinga to tol menino yo ya male fa Malva sala masia fa fa pa ru fa manga ya ko ka ko pese wala kia ko la kia nga le sa fa ru ru va so ai mana tele mana fo I por kala me sa fa ngai mata tu na mi aso a wa ya tu tan tu por kala me il ta tu wa a mata tu ina il ta tu fa la tu fo ile le le tau tai fa ngota sa a le sa fa tino ina ilna to vaya sol ngal sa mota la lo ia fa tasi ai male fiunga I le konsula wao le fiunga ia femata a palu sa lue fa pole lua ia peona ia ia fa moi moi na me yaso a ia fa solo toela I fa fi fi nga onga ia fa pena fu fa tatu fa nga pa anga ma Ross Common School ia sa a wai il tatu por kalame le talaina Ya lato fo I ol fa yu ing fa yu ngol tato vaya so ngal samo ya fa solo tuai ile talalo e fo ile nel por kalambe alle mangeli immersion samon immersion unit ya po samo balingo unit al tato mangeli bridge school ya fa malo atu ile fiongal tuma te puli fita ya yo ainga Bernice Matautia. Ia male pulenga, a meise fo ia sa awaini so tamani o latinu le puni ala vaa. Ia le sunga ili fafenga inga, le sunga ili fai haife au malo lo man malo. Sunga ia lale Reverend Lale Peter, Josefa Lale Peter, ia mal tatu fa ili le puni ala vaa, ili fatu fo ia vini, ia fa pia fo ili fionga ia nanai, ili fionga fo ia pista, ia male fionga ia vanya, ia tato fa ilal punyala va a sa away la so na ya tato fa fi fianga fa malo tu fo tato tu nu sa away e moli mo winna le na fa moy moy ya al pesel nei ole pesel nei ya le tma ta yo any grace wo toy taina ya fa sa ta mo fa tu tato in house band ale fimo nu sa mo usila va foma

0: E jama jitazo pat patina malfa ili matango fiel pimo nusa mo piemensa mo malato in house band sa puina ili luvestel wa ya ta pera fol tanto va yeso ngana sa mo nanto va fo mezu fo mali o le fiona ili mai ta ia matafua ya fa matwai nu persal pe na ya il tanto ma pesele na a ma na ya isa tanto pesele na usu ina mai ya ya ili sis tanto pesele mo muli la fa i il tanto por clame ya pe ama ya il tanto tala fo ili ngana per tani we'll have more news for you in English per the courtesy of PMN News at 6 PM ya onisio tanto tala mai sa mo sa ma o mai tanto por clame ili ileso Olea sa li poti foi ia ma sid sileta to what to do. Sa mai ele nus pe foi le observa ie se fa mo mo fa pe ola sa i sa mo ia se ta si foi o li isa fa lo ma salmia. Ah, o lo ma salmia fa tino ina se fa o li mo pol fa so tanga te Australia. Ai pe ta io lo sa i Australia. Ma le fa mo mo ngala le sa mai nei ele el observa fa pe mai. O lai sa mo tanga tani Anthony Pelle o tanga te so fa ia Anthony Pelle. Ia sa mai ma li puti mai ai. Pe ta ia le u fa mani no mai. I le so se li poti le fiona i le come sino tatu lango lango o tatu malu ia po fiona ia li atua. Ia fa mani noi la ia ele o a fa mau ni ele o yes fa mau ni ngoi sa mo tanga tane sa ngata lua fi lua sfu tolu ia tau nu watole o tanga tane sa mo ia le la ufte na ia ia le fio ngoi I le kum sina leo leo fa ta se fo I maltala sa tu ina mai ele newspaper la observa ia o le maanga na wala ngot le sa au mai le faitau ga ia newspaper fa pia mai o la sa fa mau ni ia O lai sa mo tanga te pe o lai ila tu fa mo mo lai sa mo tanga te pitai u fa mini no mai le kom sino leo leo e lo sa mo tanga te ni nga te lua fe lua se fun tolu tau nu o tu sa mo ia tanga te ni a ia o Anthony Pele le ngol tanga te ia le lai o lo ye ila fte na inga na ilvana ia ai pe o tasina ta la lo la walunga a o lo fa o pe ai le so ia le ta fa o pe ai le so il fa mo fo I Ole tato tu malona vai mongo tolu election petition witnesses claiming receiving money pe on ye ia le fa le molian fo il tangil ole o tato fainga palo tala titi pe on alo ye vai mongo tolu ia le fionga tai li seu fiti ai fiti ai masu sa avelan tangi le o tu lai mai le fionga ia la ultimu ia Wele se vaai, ia la sa fa ua wina ile so, ona su eina ele, fams nonga, ia mōli mau fōi o ila tō sa mōli mau tūs tūsia, ia fātasea ima la tō mōli mau tū fōnga. E inisi o vāenga o lo tā ua I whāmas nonga nā, o isi o lai whāpia mai, fōi lele e o lo whāpia mai li poti, o lo ofe te na ia ia la tō mōli mau tūs tūsia, ma ni a la tō mōli mau tū fōnga, a pe fōringa mai la na fsini ngia e le fionga ili whamsino, a ia a fionga ili whamsino, ya le sa o po le atonu po le fe tonu le vaenga o le fa sa o ngal fam tlanga wa esen mo le mau fa tau toina le David la se tasu o ila tu sa mo le mau mutu la infam se nonga ila son nafi ai ese fo ila na mo le mau tu fonga o lo ye ila se fte na inga ile na fo ili porti o ila tu o esa tu la ilu mo fam se nonga e so so ne mo fa mo le mau O le tātou mataupu lea, I mataupu o tātou whamsinonga po fatou sina o temi o whinga pālota, e peo na iai le alawhai wai o le tātou atunuu. I le vaiaso le te nei, interesting evidence that was presented before the court of, to the electoral court I appear in the Vaimonga 3 election petition with one witness contradicting his affidavit, one saying he asked... saying that he asked the respondent for money and another claiming that he related to the respondent but did not know how. Or tasina foi le lifte na ingaro yai fenum ya ole vaenga ya. But the petition that was filed by Taiali Seu Fiti Aimasu against Lautimu Iawelesewa I began before justice Fepulia Empress of Rome and yesterday on the 10th. Yes, yes, it was actually yesterday. Yeah, before the Fion of Pulia Empress Roma and Justice Donald Kerslick started on Wednesday, which was yesterday. The court will first hear the petition and then the counter petition by Lao Timu. Yes, so for Ningala, Olela, Fai Ole Su, Ole Fionga Fiti, Ya Pole Fionga Taili Siu, Ale Foding Ole Fi, Yasu, Fasanga, Pole Tanyatu, Tangi Fasanga for Ya Le Fionga Lao Timu, Ya Le Fionga Ya. Taili seu fiti ai masu ya o tulanga yo fenga palota pe ona ye yel tatu watunu ya lea o lo fanga solo fenga palota bai mongo numero tonu o mai ala ko to fenga palota ya a o lea la fanga solo su suina o tangi ya tau fatu sina fu lo fenga palota ya a mai an su suina le vainga ona toi liu fu la yo le o a o le si ya o le si tu Ya ma faia foi al su su nga ol tangi e fa sanga ile lo au ave ol o e anal tangi le ave le fionga ya la tim ia ia o lo fa au pe ia ia su su nga yam ta up mai fo linga mai la ele mo mai se tali mau tu ele mo mo se tali mau tu ho le le ole or tu langa le ia ia ia fa mstonga nei ai fa pe na fo in fa mstonga Ale fionga I toilupe, al fale ali numero tasi, il fams nongan vaso lentia. Ia olo o fa peona talia se fai unga. Fai unga la fams nonga, olo talia la na fai unga il tabune, au mai au na suina. Peta lia le tal sanga le fionga I toilupe, ile toi lauli wina le peto ilo ilo, il fams nonga ilo ilo. Ia pole korofa peo, ia la na mata upu peona. Lu yai ele fionga ya to lupe po lea onsemo po munukun semo ya le famis nonga ya atoi fo im le fai unga sa yai ina o solo ye ya lon fo el famis nonga pe tai o lea o ye to tal sanga ina ye to yai se fai unga fa tu la fono e me fai ye una fa tanga on to fai se si lo longa lam ta upu ilalo Ole tato famsnonga o toi lilo o pol koro fa piol ya o lo talia la se fa I unga mau tuon famsnonga le vaenga le pe fa tangal mata upu ne on fa ya yai se fa ingo se le o tato fa I unga o famsnonga fo a toi lilo a man tu foi o le tulanga le ye nei le tula fono samo I tula fono tau fa fainga palo ta ele ma fa I ona yai se vaenga fo ile le toi fina winai ya pe fa se toi lui lui se fai unga tu ina mai famas nunga I ala I fa tosina. O le teimia a mai se fa le se fa mauninga le famas nunga o fa maunia ia mau fo I wa tu ina tu idumo le famas nunga. Ia wa manino ai e le toi ma fai ona toi fai a se famas nunga apili e tu sa I mal tu la fono peitai. O lea sa ave ia le tangia le fionga I a toi lupe. Fo I le le famas nunga. Ya le fionga to lupe po mulinuku on semo ah ile famas nonga ya ma se fi nonga fa le tu la fono e ma fa yai on to ilo ilo la nom ta up e ui o lo ta oto ya le tatu fa le tu la fono na ile fa na ilo ilo el tatu famas nonga fo le le ilo ilo ya tanto ta up fa pene ya Alo tali la sfin ngalo le from snonga wa la ngai faisi no ngong om taupu e pe ona tua ia fo ile li fai pule ia mai se on va ma ni ale mo ni mau I mau wa ila to fo ile sa tu ina tu sa anga ia tu le se la wona sfuta la e ia tu pe sa ave ile tangata le sa tangi fa ma ni a ia ma solo ia ma fa ma ni ile fo ile famis nonga o lea lavalan fa nga ina swanga fa tosina pitai ya ele ya mais fa unga pe fa tanga la ele famis nonga toi lo lo serva noa e toi fa ya ise su su enga fa tu la fono ele mata bu nei o lo fina wina la ele fionga ya to lupe po mulnuku un sembo ele mata bu na malana loya ya a o lo fa pe on tali ya ise fa unga wa lo uman fa ye fa nonga Ya lo ta di se fin ngalo o le ta tu ma lo ya ma le ta o le fin ngalo fa misnonga. Ile me ta upu na, ta ua uma vahenga na mo si fil ta tu watu nu. Ya ai, o le si me ta upu le na tu lai mai. Po le le, ole amaya le no tau fo le fa tau I yalo ia e tolu tanga tai sali putia mai ah e yo la to so tanga I le fo le le tanga tai to tolu le ta fi sa mo e ye ya la to so tanga ta bu le sa fa si o ti ai e tanga te vale nai ia le si ta si vo o ta mari o ta tu tu no ya po le sa ta ta ia ir coconut ka ka tau pole pole tatu kinging kinging les ka ko kinging kinging wanga al kinging pole kinging ta ur coconut ka tau le an ta ngata vale nai mai wa mai en mon mau ya e life ta di el fam sdonga fo le lo alum fa na usa mole ta fi fo I o lo mo li le ma ta e ui o la o fa la ta tening ta tau tino ngai leo leo Vietnam o la ua sa fa tau nu ina fa pe ele nei fa tino nga sa fa tino ina le nei son ngatu la fono ya pe ta yolo ta li pes fin nga lo le fams nonga wala ngai e faisi na lo lotu atu itua o le fams nonga na pe ta ila I sa mola vai ya o le sunga ya James Atua o lo fa piano mo lia e leo leo e yeilon so tanga ili mata upul nei mai ole la mo lia fo ile le le avoir twina to twina to fam talanga se fantasi e male mai nga fo ile le ole fainga pio pio and corruption ya fantasi e male tama ta I polon to duo tama ta yang nakita nakita Charles ya olo fa pe on mo lia fo I fainga pio pio ya mal sunga ya Fred Papali o ila tuna o lo tu o lo fa pe on ta fie le le ol sunga ya Fred Pali ma sunga ya James Atua ya o lo fa pe on ta fie ya fa ta si ai ma le ta li ai o se fa un e on tu ina mai ile vai as fo wala nga o le na fi na ulo ya a mali nei nei ta le tu ila tu vo le le ina ya Fayona talai tu e fa tani ente mil fams nonga walanga le o yele o mon fa fonga fams nonga I vaen nga lo mo di ai ya lo talia la pe fa ma ni ni mo ri nga a pe ta ile fa mele le o ye si mo ri nga fa sanga I la tu ile mai an tapena ma o tu atu ile va no ile va sa fo a e to e o to tu ile va no na I tapena me ile le fa mai mai on tapena ina la tu mo ri nga fa sanga ya ile tu nei a ya o Or sunga ya ya ila to so tanga me tanga tane to tolu e ila to so tanga il sunga ya to se va ya maleli ile Steve Tofa o allo neo samo ya sol lo lua samo lo fa peona a fia sa fa peona tau tino o I Vietnam o la uale na fa o le maliu ile sunga ya Lorenzo ale malu ya I o ile taulanga nai Ho Chi Minh City I nai Vietnam ile vai luest wai a ya le na silsila ile tato tunu ile a fa na wasi ai le lua aso talwai o le fio le sunga ya Lorenzo le malu ya na fa na wasi ai nai I nai Australia New South Wales ya They have to be made for an easy buying. Can you make two polo of Yaya Tato Tarata? O merely lame, mere file late Yavanga, Omanaili, Putia Monsil Field Tato Tano. A tie work my vanga nile of a fonga, ya male no photo for Tato Tano. Ivanga Omanai, because James Artur is charged with misleading and police, misleading the police and corruption. And also Nakita Charles with corruption and Fred Papali is charged with misleading the police. All three are also linked to Unale Rentals. Atua and Papali were remanded, still in remand. Atua and Charles were stopped from leaving the country on on the 28th of May. Matuala o Atua le sata o fia. Malona to lua hoile o la polanda paanga. O Nakita Charles sa tau fie en malama lele o la au ese mai mal tato o tenu la salusfu alo me it is alleged that the couple tried to bribe immigration officials into allowing them to leave when they were stopped at the airport le o fai maila o le a lai folinga mai sa tau ave se tupe la o vayanga le I tato tanga ta fengar wenga ye fafi kaifu ingi tanga fengar wenga pe a pe boi ya nang o le fa tani nek ya wala to failu wale a ver coupe ya fa kaningi la pesa pe mo ila mo dia nga leo leo a pole mea e mo ia ia ia ela wali ia ele ala wo pesa tal me umalai o tal tal il tanto por kalam pole ha to nu afa me ainga ta avela ali inia malon to lu a is a tupe la ofinga lu nga fo le le in e fa tanga la unio isem samo ya ai pitai Boleh saul lah tong fitin na, aikau fia lo leo leo, ah, ya oleh tulang le naul, ya tour was then taken to police station and charged the next day for misleading the police, and he has been in custody since. So lo ta fia la leo leo, ya lewa lewa koi mataman naul o ifoi. Fred Papari, lo modia tuin Fred Papari ilvayangan na. And then he was also charged with misleading the police on the 31st of May and also remained in custody since. So the corruption-related charges were laid later. So Muriai, fato a faya muriyanga ni elavai fanga piu piu ya misal lota mufaya le tu na tu tu piu. Kudu se laule se masalo penga ya pe kaido pe fisa kupia. Ya le lei tele le lei o lo o yai e vaenga nei e loi o lo o tu a ai ya fa pe foi fa pe o le fa ma ni e vaenga le ya am ta bu nei o lo ta fia i lumal fam snonga lo na tala noina a no knowing na na va to liput ya am ya na tu langa na o lo e mo dia fa sanga ya la tu nei e tu sai mali potia ya a o lo ta fia la tu il fam snonga ya e lua na fred pari Ya Malesunga, ya Ifuine, Maltamaita, ya Nikita Charles, Fred Bali, ya Lota Fifatasi, Malesunga, ya James Atua, ya I Olesunga, ya Maltamaitaila, ya Nikita Charles, Olo Taletua, ya Matani, ya Le Fayungan from Snonga, ya Walangolea, to Toloatule, Mataupune, Las Luz from Matolo Uni, ya Fato Ailoai. Pe talai tua I lato pe le ai. Yo, mta upuna o le lau alunga te mi nei. E fai asi na o ngonga mta upuna. E fai e fo ese tasi o alo o laka pio le tanto atunu. O lo o fa peon ta alo I na e fefoi. I o I engelang. Ya, e yei le fai so tanga fo lele nightclub incident with England cricketers, Simon rugby player. Yeah, olo uta via nei foot. Yeah, le sungalea tuto auva. Yeah, ono ole academy player, former Samoan under 20. Involved in nightclub fight. No, no, we're allowed. Let's say we're talking about fear, maize. Fushu angai tono se. Ah, songai tuto alva. Lose full taste of sanga. Yeah, na liputi maize le liputi le le la ufisa fasala u media apelatania. Yeah, lo lo vea ise vapena fai na fui fushu anga. Ah, ina apelatania. Yeah, mo umai fule le. Ya tamalat pi la kapi ma fushola u la kapi ma la body e ka arukit kik ya a lo bowe fo le mo ni ma it's tono me fo le le suita ma a ya ya tulang hapia e fingita tele ona a vaite te ina fo ile anga ya tu tamta alu te mi faita longa ma fai e fo ya la tu a e vai vanga pe mai a ya ta u la le no fouta el ta to tu Ya tato no vo talo vo wala ngai le fengo fir tu langa fo lo o fi ngai nei malo Samoa ye mo di I Vietnam ya me se ya le tu langa pe ona yai e ui ola ua tau tino ya lo nei tu sai mala tau tino fo le tu fonga sa fa fonga e tanto what no I lungo o tanto penga ta fai lang ya tato tali pe se fai ungal malo Vietnam la to e tu sai male fai unga fai e tamali nei ia po nei alo la tunu o lo fa pion tau fia il tangata vale ina lea o le tasi fo iu alo sa moa fai e I atunu ufafu fai e I atunu esi fai e nu esi o le vaya tonu lea le uo tatu alo mfana ule tatu o tunu fai e I neifa tinonga I fai e nu esi Ya ele leila tatu talia po le atonu le tulanga o le au iai ia pe fa maoni e foi o la uan fa tino ina lea soli ngā tū la fono e peie o na whaia inai. Vea foi. I Vietnam. Ia, o nei tātou tala na ai o sunga na hoilele ia lesali ptia mai e newspaper observer sunga ia o se tasi o lo sa ili hoilele o lo msalamia o ia o se sa fatino ina ia le tulang hulfaso tangata i pe inai a Australia o lo sa ili leo leo Australia le sunga ia Anthony Pele ia alena li ptia mai o lai family li ptia le observer o lai Samoa pitai ya le usa no le fiona ile li kom sina lang lango ya le fiona a ale a tawa ele o ilo ele o leo le sa mo ya a a ya ya ya la wali ya le li ne ya po le fo ya tamani a ele o a peon sil fi ele o tu lang na pa wal melo o mai ele o ngata mai tau nu atu tangata nei e le tau sanga e lua fe lua tolu tu sai mani potu tu ina mai a ta ua tonu nalum ta ubu nei ya mon si le fia ta tu atunu a on le mea na e tauna i lua le ta tu atunu upo le atunu tu langa o le tu lai mai ya e pe o na yai ya sa unua ngala fio ngai le li kom sina o leo leo i le so pe funinga mai nau ye le li potu na ua a fa sa no mail sunga ile kum sina lo lo le ai ele se mela fa polei nai fo ia ta to tno la nga ele o yes fa mo mo nga me o sa mo tala mai immigration nga ta tno wa to tanga ta nei sa mo ele ta usanga do afi lo tolu o le li ina Anthony Anthony Pele ia le ngol tanga ta lo msalo mia fa so tanga ta Australia ia o le sim ta bu fo le le mo ta to fuel prices fo le le a paua voltato a sua uma pensini samo e uia ina yeli pote uta fai titi a pitai paua alto tuang voltato fai titi le fel wa uta vale fulele ya fai titi fo il fiwa a vanga ta una ne ia tau fa ma mai fa ngai na fo uta to pensini ia walanga le la velo yeisi tulanga o tu tulai mes tulanga lele le tatu tawale nai le sai tu ton ya lo afia ele vai nga lo au mai yesu au un pensin fa ngaina e ata tu tanga tai le pasifika ia fa pe fu lo lang ya io e wala nga le fa pe mai e fe lo se pasene pe tors fu pasene ya ya o le sa o ia tu swa una o ka o ka e se nga fa pasene swa o lo sa o nga e mole mole lo lang ya to ia fa ia la sin ke le o le pensin le mo mia ya fa pe afia ia New Zealand le walu dunga tau pensini New Zealand lo no wing et tau fu na na afia sa mo a wa nga le se mea ta si sa tu no fa ina le tu langa le ya fa ina u ma ta to wie fa la ngulango ya tu no nei mo swa un pensini mo na ya ta tu ta bale ya o ta tu fa sa lang pa business mun mulin nei o la tu na tu mo le silfia ta tu tu no ya on ta tu wa nga ilona ia ile fai un altato por clame pe mai altato pese nei fo i mailo al waku lo dato a orga ko pese la le avo ile le ore ka ko a ya fo ka ko pese ya se ya lo se ka ngo su ya ai ka ko dat pese nei a uma lo fai un lo dato pese sa puena ya e fai vi il dato por clame we are samo to pena mai tato fa ile le PMN Samo pe ona puina ile tato le tio ile lua vanya so tarua i mo le tato vanya so ngan Samo mai a tato pese le so le ma tato fa salong hap sinisi toi ya tato tala me fa solo la ile tato por clame ole fia fia manuia o ta pena mai ia le tlinga to tole menino se fono no minute te ele tu laiono
1: Samoa.

Man, vi ene li ni fiafi. Nisio fatunga pe ona yele besele fakasa e kalesia fa pout butunga ki risiano Samoa lano pese fitu se fulu male tolu e le alofa o Yesu wa ya au mai le file mu mo ita to le nei fiafi ya mese foi fa nga so longo dato por kalame le ua ono minute o te nele July valu fa so songa ya la wa fiafi manui a so tofi fa te fitu fa manga nga pe ona masani ai ya manatu ya le ua i fo le na loa le sen nga mafu le nei so ta oto fo ipapa lau le lei ya le fola nga lau ie na ili si ua moa pa ie fa tau to oto Samoa ya matu te hava tele matu te langona fo ili nei itula mai lava hai maunga te tele se iyo oa iyalo mafanau o pa ia wau nga taa fai mai ei upo fai launga pa ia mai le vavau e oa ili fa vavau ase ua veine a afe atu fai nga taa le tapo inga osi taulanga ya mese foi pa ia la ofenga lunga to tofia le tua a fionga i burst in the moto for the tua burst in your also fair funny so sunga i va fenga inga to ina moto for the tua sunga i tau si matanga lunga moto for the tua a fa lu penga moto for the tua a ya ya le fionga a tu bishop a fionga i batele ya mese foi a fionga i tamai te isa lo to mamalu a hinga sa le vi le was tau langa ma lo le fa no no manu ma lo le to tutuli ma lo le puno no ma lo le ana popongi ya awa lava fe au masani fa nga solonga o alo matama fa na Samoa lo fa ta lo lo se ta fa fi o le lalo langi sa ili ma lo ya awa lava le tatu wa to no but yo Samoa a ingo tupu a ingo e a ingo papa a ingo de fa fa a fi o tama ma a inga a ingo fo ma la tu tama a ya le usonga fa fa lo polunga to finga la uti na la le lei Samoa a toa Samoa nga lua vi iale tua le nei fiafi fi mai matal mai au ile dato mafutanga le nei fiafi ya ile tau tua fa awau alau pimen sa mo bole lima tonu tasi pi ai ya ale ngata ile ilungo dato wala leo ole tasi o lua tasi lua fa mo le avetele la ma le fa alalo te tau wai te tu lima mfa ta lo fa le so fa pele le so fa manu malo le so fa sili sili ese le so fa mato ngo fie ole dato ali o Yesu Kristo a fio mai mo tele mai au le fa so sengo fo i ale dato pol kalame ole afi afi manuia yo ole au nga pol kalame le nei afi afi o so tofi o manuia lo wa so tofi o manuia lo wa fiafi yo e o manongi le kaleve o manongi ya le falai elengi tu lo fa fonga le tatu wa tunu malo malo le tawa ta ife au manga luenga la singa fo ipe ona fenga yai mai le amatanga le vayaso se yo o mai la vaile ne fiafi vi ele tu elo na lofa malona a hanga le lei tatu fa ye upu to ina fa ye upu masania ito ina a leo o tatu fisila fai luma unu a ilo o tuwa unu tatu fisila fai ile feiloa inga ile fia fia laufunga fia fia male langi mama peo na masaniai a ilo o le taape o papa ya o te loa fo ifatu lo na yo tatu a inga wo mae masani o loo ufitia ile haupongi sa ona o mafutanga motu sia yoe monia wa misia elva aile tino wa misia ele saufai mai matala no mai a ia mawa alfa tutua a wa wa mai on the pen on the tattoo ali Yesu Kristo lo tattoo no fo hanga tu mau a wala nei toi a fa vai vai ai tanga te kirisano ele se meo yai tangi oe malingi o noi mata a inu yai ili temine nei o le temine nei a fai ora na wa ia tulo o le fo ye nisi fo yo tau ahinga ya olo fe ngai ma loi mata malingi male a loto fa van vau o taimi fa pene taimi tu la lata ile anganga pa io le tua i lana fa nau ke visiano o no wasila fia le tua o taimi fa ngataia o le soifuanga o no le motu si o le maftanga ai fa vtai le tua fa vtai le tua o lo amaya pe la la le le mata ia o fo mo itato yo ai fa yo nasa e pisi fia mga luenga lene yaso ya maisau popo popo a oi ya te oi pati pati a oi ya te oi ya ma e fa afetaya le tua
ia ile nei fo ia fie fi. Na iu tamama na iu tina matua, ma lo le soifu manuia, ma lo fo ile tamata ile nei aso, ma lo le po le fala, ia ma oto tapu tapua I faiva ole. O alo matamfa nau Samoa, ia iso se mauta ma so se lawa. Fata alofa faapitoa, ile mafutanga al fetu ol pasifika. Na iu tamama na iu tina matutua, pia ono feiloa ile lava yaso, ia ma lo faafutaila oto faamanuianga, ina ia mafaya yono matututu la ima, tautua lo oto mamalu e ala ile tato wala leo. Ma lo le tapua I faafutai, lea wasa maua, ia tato mafutanga, olo oto mana tua pia, lea waunanga, ia la wala leo. Ole pia men Samoa, bole lima tonu tasi pia ai, ia mana tua ole wasuia le tato wala leo. Nisi o tamam tina matua sa fao o maile la tu fasea. Kalu fai ngai yu, ia ngai yu ki ngama ngai yu kama malilie. Malilie o tau fin ngalo. O le tato wala leo, ua le to yeile lima tonu tasi pi. A mo, mana tua, o le tato wala leo le waye nei, o le tasi o lua tesi lua fa mo. Mai nei au kilani. Ia alo tuma upea le tato wala leo, ia pole frequency, radio frequency, masani ai, I pito nuu fafuato au kilani. Peo na Wellington, ne, New Palm, New Plymouth, Palmerston North, Taranaki Bay, ila lo, anga etu Dunedin, Tahitini, Kalaistete, ia male South Island atoa, manatua, ia olo utuma umbea le tato frequency masani lena, ai mole tato aukilani, tamiki makoro, ia ole ua, ole tato wala leo, ole tasi onua, tesi lua, fa mo, bei ona yai. Ya manatu amoli fo ile nganga faftai na fionga ile fatonu ya peona se e mai fo ile tato 65 bilingual show is a demi mavaya tunei ya moli le nganga faftai le fingo fatonu ya le ftelenga ya leofo sa vea tone besta ya peona tautua tuai molo oto mamalu ile awaulia na lila se yo mai lava ise itula mavaya tunei molina ka vaftai ya malo tautua malo fo ile fina fina ya walava ya si otato wa tunu au la fifila lige la fifila lige au hanga imai fo ile ai tunu tato leitio ya u pasima ya ilfa itu langi ile ai au kilani saute teleon maliu te lol maliu a wafe mai ya kau mai lis maliu a ya fa awau mai feko aye ku malis maliu iyo e ole ala o te va va ye tunga e telefo ya maliu te va va ye nu ngol tato a u benga te fa ilangi pol ap voninga iyo e pe fo yo na vatu ya se a fa ma fan fananga na yo tato ainga e taimi o ma vai ya tato ma wo pe ale to la to fe ngai ma fe o manga lu ngol ne po ya wa leu fa ko amakar sif po malo malo le onsai kom fa yakul ka ko pisile fa fa fa fa fi fi ai o na la esa vali tonone o le mku ka engu la wi puko fe fa o ngor ngai po na ku so le fuka amaka fuka amaka ngale na leongu a leongu le fiaf le fuka amaka ngalwe a kom fa ngalu pu so vali fa fi le mku ka engu li puko fe a ya tam fa du dato pisile ya le sunga ya tunya vai lua ya mo le tatu afinga lwenga le ni po wa matalia fo I fe amanga lwenga so

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Yeah, alo mail ta to tru.
0: Oh,
1: to tru sidem ta opule mo ta to ta to to fa so I for you ni. Fiafi. Ole sidi mo ta to ola le isi si so se fi de opule sa sala au fa fi na maua. Ya la fo ilo no vinyo mo fa nga. Sa sala au. Ya ta to fa so ai ni fiafi. Ya mo opula le ole. Ole matanga sau, ia mal autari sau. Ia mal fau punga le ta ora itu fai ngā pia. Itu fai ngā pia. Matanga sau, mal autari sau. Ia mal sasala au. Ta tu fa soa ni fiaf. Ia melo fina ngalo, ta la tu tatu leina o valsirau o o lima tu tasi. Ia ta tu fa soa ni. Tatu, a clamor to follow you.

0: fa taro fa tu pa yulta tu o fa tu am bom baita tu fa sa long out tu a proclame ne fa sa so tu neva o le uta tu ya ita tu proclame a mata o le to fa li uliu no le wa ina fi sili o tu watu ai upu ya wa ngana ta tu te fa so ai fa ma ta upu ta tu to fa li uliu fa taro fa tu chona ri yo malo fa pe fo i jaya jaya Roma foto mai no Facebook bi ere li o upu ya na watu tatu programa o le sa sala au o le awol po ye fole lo o le fa il po su il tif ya o pula ya le tu fa fa inga pia ya le mata nga sau mo le au tali sau mata nga sau mo le au tali sau ya mai tu fa inga pia o le fo iwa imre fili mai le sunga ya chona ali yo malo ole mafu angal upu fa tawa wa us tanga ta fa tawa fa mul mole ole sidi po fer mafu anga ole upu fa tawa e mana e fu si puna ta tu fa soa Iyo, amalomi, sangone. Pese fale ngu uta usanga edu afe. Patalo falu chatu fale auto fale uliu, sa uno mai?
1: Ale se vuelo suba.
0: Ya, se vuelo suba. Ya,
1: kwa fu. Kwa maa aa upu nga.
0: Maa ape kia. Sini.
1: Kwa mafa. Ode. Si faman bode ya.
0: Ya o upu na fai tau tu ngal tu sa sala au.
1: Sa sala au.
0: O ai tu fai nga pia.
1: Ya.
0: O mata nga sau ya mo le au tali sau.
1: Ya o sa sala au wa.
0: Ma
1: ka ma sa sala au. Ke pi se me vunga le se fa la vela le vunga le wa. Ko wangen fa file muwa e sau se ko menga ka fa ku ku fa ka fa la ka vi an fa la ya ya ko mai la ma la ku la au nga wo
0: ya ora ora nga fa wo file mu ya o mu va va o
1: wo mu va va wo wo mo wo da wo ke ke wo mu ma
0: ri ma na ye te la la ku fa nga nga na ma fa nga na Sekio peya na uma na ye ra si ta fa no pepe ini si o fe to fa e se fo ila to fi nga lo. E se si le fie ma fo anga men mo mai. E se
1: o wa ka ke pio me o. E fa ka buna me mo me buna fa pio. Si fa ve la ve ka pio me yo. Nisan ki kere venga ya. Ko yung mailale ay nga venga le uwa, ko yung mailale mugu venga le ya. Ya la uwa, uki uki uwele fale rafa se au
0: nga.
1: Uwele fale ya.
0: Kusa orsa sala au la, kusa ole ala le wikna uwe inga, kusa ole.
1: Ya nga ole nga meala ima la kowa mo kasa sa solo mele uwa.
0: Ya, kusa ole fei tai, la fei kai ya, le uwele isi mien fai la nga uwa.
1: Uwele isi mien kwa mfai venga le la uwa. Wede pale yo kuti au pa pa po lawu pale sa o mu
0: pi
1: ne va te na
0: maru va ta ila va se kiaro e jo sil fi ile
1: ole va
0: le ai tu fa inga pia
1: ole
0: mu me oi tu fa inga pia
1: ya paule me ki kau ma fo fo i ma ku se ile me fu na le o Say I'm a good man, no fake on my
0: yard.
1: I see the yale for the follow, but come my face out. Make a kid of
0: winner.
1: If I love while I hear come my deficit out, my deficit, I hear come my city, yale echo city.
0: If I pay now out to work.
1: Fatima,
0: fetu nuna fi angare te sa no fetu nuna fi angare ile Yeah.

0: Le uatu luas full minute ya na taro leo sumatasi ya ya la tangfai ya hotel ya tu na ya tatu faupunga ya ya ifo idisi ya infi na ngalo mundudiani ya no lava tatu laina se itar sfutas ya no mafafure pura resi mela afaik mwole sili sunga ya chou na la imalo ali o malo ya fafta itele ya mwole fili wao ngafo ufili meuto amana tunatua ima fafafure fo ili ili ya upu ya na ula mayafa o ngaele ya ilava seta imi wa ilo ilo ya ya e fai ngofiele ya ilo ilo nga o so se upu lava ya mai pea tato ilo ilo faa linguisi linguistic studies e vai vai la ia le upu se upu vai vai mo me upu auto po fasi upu a mo me upu auto po la fa de mo le ka unga fa ingi se upu auto ia ma mo me fasi upu le la ta o la fo ia mo me particles a particles mo me tai fa ta inga o le Or the prefix, or fa, or as another particle, or tasina particle, or fa, or put on. There are matter here, tell you, Fab P. Young, I tell you, of Pilona Fatawa, Fatu Tua, Fala Lavi, Famu Lotto, to a violarish, you put on your Tauva, and being a lime, Fayona, or Upulana Tauva. Let our Lumrat, O le upu tau vaa e awe tangata fuu ilile alu e o ma tangata whaangota, tau tai. O le ai I uru me o le whaiva fuu ile o le whaiva le whaonga I mata tau le maurua I lalo sa mi tangata whaangota. Le aru I lalo e tai atoa le asola I lalo a I toa ia.
1: Ale lama kuao.
0: Ia. Por la motua au por a e fa un aila al matio le la tu sala o tanga fa mo ta por tau tai le le ala na mouru fa na mai al tau va ala o tanga ta le lu mo va a po fe ala e mouru nga ile il tau tai ia alo alo tu fo ile va ai fa tani tai me ai lu nga ia tu ai lu nga re ia ia se I mai a tu tu le ola a o tau va ala tanga ta na a tanga tanga ta na ta o tau va Luna wing, eta ua tulunga luenga tangatale fango tawa o yeta utai. Ah, I pay your tawa. Sian ngaluenga na fale anu fu eta ua fu. I pay si di atul mafo fau tangatana I tangatale alu fanamili. Ah, wai mutual to mumu listo ina na. E ote atu I lom tua, me lom tua. Ore tele fi awi fing ta fi awi fi afa mai ia tangat ia le sto ina na ia lu fang tu. Boa uma na mo fi awi fing mo fi uma fi auna. Paua lu fi au puti ni fing ta. Ah, orang paua lu ole orang alu ngai ui lu leu. Ah, tu sala ole ote na lu tu ina. Tu sala au puti fing tu sala atafika I ta au tele la le ia tangat le ia lu mau mal mata mal mata ilar. Ah. Tafana mai ilo tanga tale tau wa a e uya nta u fu nga ro nga tau wa ai pe yo le e fa me fa bu ya ta ita na sta nga ta fa tau wa a tu sai pa wa lo tang a lo nga fa yo fa tang tali tai me e o me li ai a pe la le ro ma fa pe na le wi ngoli pa du lu pu le fa tau wa a ai ma fa fu nta tu wa ya le upu tau wa ini upu se lu a o le tau e mo va a o ese ai foi na si winga na ese foi ai si winga foi na mo mo ye il fa punga na pe a vai vai le upu tau ba ini upu se lua a o le tau e a malva a vai o le a tu sa tanga ta e a lui fa a fa tau le va foi le te mile na fa o fia ile ile ava ia na a tu sala ole la mentua tai fate ta ingo o va aye o vao o motu a e o kapten ia na te faiale de vese ngar va amaide ile wafu o kapten I fo ye fa to fa ta wol va ai ori le si wa a tu ula le fa na na le winga na le ol captain pe ila te lona le fa ta wi ila to inga winga na le winga le fa mai upu fa ta wa a o ai ta wol captain a au sia ori e ta wa fu ia e fu ila to ngalu ta mala na le e lu se lo le va amari mo le hava ia maro ro ro kap tedi ai wa ta fu nga e fatai ta ave ala ia a to fatwa ta ia skap tedi vai wo wo se le va ala ia to la tuli to ta fa sa sa wa ave kap tedi la fa sa nga ia poli mo to ala mula ia to to fa sa sa o mo le e pe ila re fitau ila u fa ta u ape fa pe pe lo fa ta nga na a e pe le winga le lote lo tau tar fer ngai o le tanga ta vo ile le le sa u pu ile le au tau wola a tu sa tau va tau wola o a le te na tu mo le ola a le au tau wola au fa ngot a tu sa le tanga ta le fa ngot o ye na tau wola la u me fai a ta fi fi le ola le mai e mas tu ye to a ya pe la te lo mo na fa le fo sa u pu le fa tau o tau va a ya ta ilo ye fi ngalo ta tu ba le ile ilo ilo ati ni va ai wa ma ni fu si dia atun pa to at to va ia to fu i ina i meta wa ia to ni
1: wa
0: sa no
1: ia de bele ro ka wi ro ka ma fu pa pa ka u va pa ka u lo va pa ka u va ku sa lo fa ka u wa wa ka u lo va wa de ba fa ya wo de ka mi fa ya se me wa de ya lu lo wa ka u lo va wa o malo malo si fa kaulo va fa kaulo va ku se wone ko e o wa se ka ka le wa mo ko da o ma u da ko fa kaulo va o wone ko ni mo e te le ko mo fa i
0: mari pa fte la ni lo final e pe tu nga mena fa i upuni a tele pola la valu fa inta ta tu te vai vai fa pe nai
1: yo mo mo ma ga ta ma te su ki nga do
0: e chuna ya fa yo fa fo ma ye so fi nga ro ye ma na fo i do ta mo fa ta la ma lo fi nga ro ye wa na te tu nga i lo ata na tu ma i lo o ta fa o sta fa ta wa ye ma lo ata na tu ma i Para fa mai pola lo wingo o pura fa tawa la ma fo angle pura fa tawa le la tawi lo ilo tu fa ani wish eh al mane fo la lo puna wa mai mana na tu ati ni tu sala fa tawa ale ilo fina ngalo ole ole asa ole le ai se a le ao nga nga fa angle nga le fa yo va ile ile mo se a after ya o ista to upu sa ta wa tu tu pera fa fong bai ro upu sa sala au o le itu fa inga pia ya o le matanga sau mana u tali sau ya la to mo ya le la fa ma mana ma tu lo tali lo ya mana ya fu ya
2: la le o so ba ile o pi ha se upu
0: ya le lo sa no mo ya fa ma tala mo fam tala mo yo ale upule man tole upule lo fa il pou sul tif tif ya a wol pou ye fa lo fa il pou sul tif tif ya so eh le la lo sa no mbe fam tala mo ya tu to he li sta to vala ule
2: wi o yo wa e ta pia ka ko ga le tomo o ya vale en kukuro nga puri bolo nga wa yo ya maka kwa ya kwa we men ku po e le a fi on ku ya kwa
0: on me la na le fi mo wo mo fam tara na tola tara na le fi na na ya ru sa uno mo o to
2: ya na po po ya ru ko i nga e pero ma po i bo ya ya te pa na go to mal ka i ka we pa ya maka ye yesu wa ri
0: o ile to ina tu ya tu
2: ku ya ku
0: e si fiera ringu tu ya tu ole
2: ya ya fu talang ku pal mo yo yo
0: ri
2: yo va pere mo wa ru pa ba ko ina si po ra ku e wo ai wo pa un pa ira na mi ki oi e vera ai lo lo ku yo ga ki mo na ta ro pe si ke ke po se fere a ba bo so i
3: Sam.
0: Maro, Maro, so for me.
1: Facebook,
0: iya
1: wa.
0: Ia
1: fakir mengaku ingat pakai wa. Sano
0: mai.
1: Oleh kalan fakir orang ngai kurang dua. Mai asir itu mai ye bawa lunga langung ngong mak boy. Oleh langung apa ayah ya? Ayah awli wa. Muka pakai wa alangung abo oyai. Oleh awli wa ala. Gua mau lalur kulang gua iya. Kulang gua orang mafu, upu fakau pak. Mafu sekarang gua uli pak.
0: Tu salah.
1: Kalau gua mau lalur langung gua, gua ini mafu. Mau lalur kulang gua iya. Kulang gua kembali. Yo, kulang gua fakau pak. Kulang gua aku ang. Yo, semua kulang fakau pak.
0: Baik dah itu. Berapa lama uli kau uli fakau uli pak? Efa tau tayar efa apel jam tau per ulang balik apel sauf orang mengenal ia lebih wafa orang ia tak tahu orang ia tengah tahu ini le dah muli muli mayalon tu nak ele avel tengah tali mua mua avel tengah tali muli muli ya apel le oleh efa tau wala mana ia fuhir dengan orang apa fuhir dengan orang sebab orang mana ia fuhir apel le pastai lewa se apa yo na woman ila ma mawolu fi ngalo mo fi ngalo le wa ele fo va tfo imas na tudat po kamil e pulo ta wa a va ta ila ta ila wa sa ole tamale ole au sa po le unu sa a fa mai naran fa ngo ya le u ya ku sa ole unu to lo la va ole uru tamale o to ia ole foi instala o ata a mantur au sole o fa na o sin korol vas a o to o mat le ye ma vanga tu tu si vo ile ya lo la malu la ngo a le tamala ye le le fa pe ai sa na so ai ye a ile ngapia a ai tu fa ngapia a oi tu fai ngapia ta oi ia ia ila mutu ia sau no mai ia en sau no mai ia tama ia ia mpsu a oi tu fai ngapia nan tu li mai ia va mai sa va tu li mai ia va mai sa va e palau di pe un sau no mai ia pe trai mai ia e ro o palau e ia va na tu li mai ona ai tu tali sau ia po na ila mutu ia e va tu ia le le liva ole tu lo ole atu ole ol ta matale le ala sa uno mai ma su ol tu ya tu a pe ya ol tele a wo tele ma tu le tu ya tu la ngo tele e tele i vai se tu ya tu a o to i ale ngo ale ya i tu sa misi o istala a ye fu istala fa ma tu o to igno ta di la lo u na ia e pe ya la e ta ironite wo ese ese ntala mo fina ngalo ai pe ole o tama tare sa la ye fu inga uto o nu uyo mato a sa ro fatta ma fusi a tu sera fa pe ole le ala no mai lo o ri o ya tu ro wa la ngalo o le pulo sa no fa po lo o ri isto o ko ri o la e to fa tu no ro o ri sengi mai le a ir manna va tu lo lavo ya se imile ya le atele ole ole ya la la yo la rata mo le ile o bowa la fa mo mo a la la fa mo ita la ma tu fu fa tu na tu li lo mo to ina ya ya la uri yo mo to ina ile si si o to fa si o mo to ai an ai ona lo mo le uri yo le uta mo e wa sa ile sami ya yo na velo mo lo le to ina lo nta Lela e ile motu tawai motu na inga tayo. Onu una matu fusi ya. nai na tayo fus nai yai tama imotu nai ol mafu anga na motu el motu ol kaon el eska mai kaon Onga tai fuila ole falsa le kalesia Jesus Kristo lo po iwa so nga tai ngai ngai fusi meta unu umau. Onga ole tu wala inga tai rungan tafanga. Nai ya ile ma lauta nu mie nei ono le tani ngalo. Ya ile ma ana sa masa ni matu o matu mata mata mono funu fuita ya soi. Ai mong le mango na sa ile situa. Mati ai mango ile. I matu wan matra ile ole tulanga vai. Tele yu tulanga vai pe amasi. Ya masi luo futu pe tolu futu le umi ole ol tulanga vai tu sara ele tai tai u fi ise se vai posero fi vai usta ngata le tai minai ya mo ya la titi le tele tele ai pi e mo e fai asi tele tulanga vai ya mo isi mi ana ye inga inga tai u furai de ile avana ya pe na le sa pa u ito ina ma umai lon soifu ai na a desa tu di roa mai lauri a le la no mai lo malanga ala uri a itu fai nga piai ai o mai fa fe i e fa le ta e la uri ile o to mat i fa e maro o fi wa ia ia le uri mana e o sa o sa va ile fa ta di mai ia e la uta di sa u ria va am a ria va am na uta sa a le fa fe la uri mai o puri di ya ala fatangari lo era wori ile ya le la fifi le ala wora yo le ya mala malta ya o la sa u ni va via ora sa u ni to fa wa u fa nga malanga ya ai moro wi walanga tanga tele fifi ore ai mana le ai tu lo la fa ngale ya ta ur manga mo no no wi nga ore si va ngore ole ya Ito ya fifi le lana tau o irole no to una masoe le o o le o lauri ya ave lo ai a ave i sa vai ya fa mai lola i o wata ya to ya sa wina no fo tu ta ai nga o la va o te adu a fa i masala ya fi na fo ito o ye le no fo ata ya lu i o le lola po i gantu a o le sitana le o te fa tu yo o to ona atu a No, no, no, to is a fatali, my matanga sau, my outari sau, ya va ama, matamataita, my. Ya aila to fino, otamo, ya va, ingoya, totinga alia, totinga alia, olifa nawa, fa nawa va fa ima, a muri fetai, ultin salofat, fusi fo ipo, isalis, Jorgi Charles ira mu lift orong tua ngane la ta ta ru to ia le na boira uri ia sengi mai lona a onat a ole ole tu sara fa mai eno no fo va fa ima mu lift ai a o te bi fa na mo is ta mai ia ai fa ile a solo tu ngane le a le la wa tu ru tu ngane le sia so ila na le pa ia o fai fai le panga o le o taula le vaa e marolo. Ai pe o fai le na li a fuire pe o fai sa na faa li a lang miti. Ia a le o le li a na fumai o sa e ia ia e itu fai ngā pia sa la fai. Ia o na sa o ile iuta o fefe a pe o li a o fefe. Sa o le fisiri lo na to fine po aile po se fea nu o lo na to lu mai ia il teine o muri le fitai. Ol savai mon tu ala tani la al ti ol savai je dit ta umel nu ta umel motu ato a yo fe fe ya un popole lo le wo e fa lo le to ina e si ona to fi ya sa un ina ho mo si to lo e e asi lo na inga i sala fa ye le la na o lo le o wa fa i mo mu lift ta i sa ye mal la fa na u le len fa na wo yo o ri va ama Pada tinggi atau tengah dia, dia lau waktu le dia fing api aja, boleh atuale, boleh atuale dengan api aja waktu malah tu nangali usah aje lah, iu tu omat, malah tu ramal tamale waktu, oh iu tu, Boy, ya ora ole ofu fa nga uru lai maru lango mal kam mosi si ko lor vasa maku pa safi e boy ah le lo po ai ko kam mau kam ki ya nga ah tu sala ole winga la na le mbi le upule ta sa no le bana ya lo fa mo ngal upro sa sala tu sala usa sala u ya au ka sa uni le sa apela ah fa ile la ku ah ya am ko a ok ya ko a ole ole taun ole la pe fuli le pe la ro sa doang fuli ole fei tai ya wa tu fei fa ve la ve tu lo fa file mu mai a usara ko ya mer lo sa un ya tu la tari le a le sa u ya to o a le mo ya to tinga di au fe lo lo la tan ya au fe lo ko mu a o la ilo le la ngo fu lo to tinga di mo le tam mo to fa nga go ro le o Uri apa amalan tu finereo ah?
1: Ibu kafah gue ngadi apa? Kafah gue ngadi apa?
0: Uri uri apa? Kuso kuso uri apa? Alku finger tu tengah hari ya. Lelang ngufu kau tengah hari ya mai foya. Ole uso
1: ori
0: a va kama ori a va ori ori tama ore olon ko finge ya tau tanga ali ya lena no fom to a le ala fa nga mo ilo le ole uru sa va a man tu ole uru le o to ole fa mai ya avero uru fa mai natio a a olon ngu ule ta u o a ingo lana fa nga va o sa va o yo sa va a ele ta wolo nu ta u yo sa usa la o le uru sa ah usa pe o le uru sa ah le
1: au sa la
0: pa pe ngala o ke le lo la pufta o fta ngata fa alo alo le u pu hulu le la o me usa la sa ele lo apo le hulu ale ngo sa o ah ye po le sa vai po le u sa vai pe o le winga na le ah le la sa uno mai ya ya rafio nga ya mapsu na fa ile tala tanga ta ita mitio Oh dia ah ilonga sa wa male tutu lima longa vai mai sia ang fika ya le ala ang sa wa ilola ir ka mikile o ole sa wa lu sa wa ah sa su e mela ingolon ta mai fale mala tu fa wa wa tu i o sa le su tu la ingolon tina le ala nga ra kurore a fe inga il moto lir mai ah inga sa puala i o ma tuala pero no fue tu tu sabes Ana le está uatuado Ana toa ya pero va a ganar se puede ganar hoy hoy muy fuego pea ah un humana no achas ya no tu pule le gafas matele ya ah ya le fue igual tu despichero fue igual tu ya fue oro fue igual si un ura ya kif kif ah ya lo vi ya ah le no achas ah Le la sa urka mai fika u mo le ai mer fai mai lo sa mai i in motor ya. Ye le la u wa yo komiki e se vuri are e se mai hi ala. Ya la fikir ya pe ora pe ya la ulali ah fikir ya pa ulvai po ngara re upure o wale yang wile di ile i ora o pa ulvai ma ai mai le au pa ye faro fa ipo fa ipo es ulu okay le ido la pinga mo wale pe ya ngasola le ka usan
1: Ata
0: foi com o Iade. Ia,
1: ia, ia.
0: Usara uma loinha. Ia. Fa o auro lá e o malanga. Ah, le o... Sa o lá, só sou mai le iki mai... I pico mai o hang. Ah.
1: Cadê-se?
0: Ngara, ka umai lo lá, ia lau vai. Ngara. O tangata ingo ia ta famia. Tele malon to fine o sa ngai al malam. Ah. So, orang ini ngah fail ngah wuru, macam saya ini lah umur ngah buing ngah kui. Ah, ya, pernah ngah lari, engah kai faham faham, ya upu yang ngah kau ngah ini. Ah, ya, pernah orang sasalah aurang ngah orang ukari sawa alia waafu ini, kau ngah umi ayah kuat. Ah, ngah umi ayah kuat, so dia kau ini fikau ini. Ia era usara wuri pira lunga ngal usara bang ia era fa mangare fa bitu sa itu no fa ang sa on na lift tau itu fa ngai lima mortal ia ia au le uti al sulta si itu I minute sultas ia tero ngona wa mana ia foi tatu tu fa di lu fa rata mai ia ki u fa si ka ko ka ko
1: Saya
0: ada mahu katakan. Pawalangan biaya yang mangku. Orang kamaru koi, orang koi, koi ngah iya mangku.
1: Awalnya
0: macam mana mahu ni? Kau jadi kau urpingi, orang mukku ayah kau mukku ayah orang koi ngah belum merka orang koi ngah mukku mukku. Oh bivi.
2: Oh,
1: pawal
0: mana kusia bivi. Ekukusara ukusima meio que vai coi.
2: É, ekukusa.
0: Awalemo orora ukusima meio que kusa.
2: É, albera como é agora.
0: Eu não mais.
2: Ah, como é agora. Olha, bala ka ko ilbera.
0: E.
2: Ele é a cobaca.
0: Tomata. E. Saori não me ko fala. Sao, isso vamos. Sao.
2: Apa faham faham kita kau?
0: Oleh alam yang saya mengajar mengajar saya orang orang faham.
2: Oh, orang orang ni. Apa faham boleh? Orang kafir orang ni dia orang boyo. Suka orang masa ni kan saya ada waktu orang biking. Ah. Kalau saya bayi orang biking, ikan kafir orang pergi. Okay. Ah.
0: I, oiler, orang kemasa orang lau kamu.
2: Ya kau ayo ke masa orang kau kau.
0: Anga fa pe o aus fa leak. O ke fi nga u a ele ai o fa nga u si kolor mas.
2: E langa pe lo me.
0: Re ai, ma kuala na gare, ma kuala I fa mas. A ve fi kare mi mas, le pe nga sa un al kasi mas, nga ko la ku o la po ma va. Ah. E ka fi ka ai.
2: Ele I fa mas yo ka sa un ko. Ai me ni a le linga si u la kolor mas. Ko ki ka ka sa ka ko sa.
0: Ya makuala usaha apa pekerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja
2: kerja kerja kerja
0: kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja
2: kerja
0: kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja
2: kerja kerja kerja kerja kerja kerja Iya, poi kalau lo, saya orang mereka bapa orang mereka, lekik lekik dia kan. Iya, kan kalau boleh kuat, saya boleh ya.
0: Kau kalmas. Saya orang mai. Kamu sih kalmas. Osi kalmas orang
2: kamera
0: iya,
2: foyari
0: obivi. Kau foyak.
2: Apa
0: yang kau kata si korol lah? Yang ala si korol orang kamera ia ia
2: apa
0: yang? Ia iyo wifi si usia
2: Ya,
0: kayu ho, ya, kira ngore pe, kiri rong pe, lo kusi kai, kayu, pe, asyik pada luas sama. Oh, si usai orang fang,
2: awak
0: ya kafai ngakam masih ukur luas. Ya. Malu leo, malu leo lah, mungkin ngai kuah dia fingo lalu aku muah. Nah, kan, amak ibu ni kini fang, mereka mungkin ngau si ufo lau malu. Si ufo lau malu orang ada yang sahu aku kue, fang ukari orang awal ni. Eu lui aya ka fainga ka ay a ver si si urong kama. Ye ka iru ye, poi ngai ngam.
2: Ya ya ya.
1: Ka bi na ko sa wala ka bi yo. Ka kama ka ba le. Ma de mai vui dia sa. Ma de de de ma yo de ke di nga. Ya la nga mo wo de le na lai na ka te mai.
0: Ke di pesing, aku kuleu, ini mal, mal mau, mal mau bayi ngah fasa solo kau
2: ingat.
0: Wah, bayi solo ni
2: dah
0: yang bagus. Akhirnya papa kalah isi bayi. Ya, kalau ni wala ngah, kau fasa solo ngah kau ngah,
2: orang
0: usik ngah, ah. Ya, lagu-lagu usik. Saya mai. Siu fe ai, ia siu seia, ia siu kaula lavasa, ia siu fuola lau malu, ia waka maua lola, ia fe po. E po lau mo ila ki ongi ema lal kea.
2: O ia mea albako. Awan lo kea mea albako.
0: Kau ai e kakapa. Kau ai e kakapa. Ah, melana ya.

e iro iro ati di mo fa vrai ai pe pe fo ini si fa mta langa mana ia mo ta wo fo mo ta to fa punga fa i watu mo ta to kalama ole to fa liu diu ia la so ot punai pe se nga ia ia una to sa uni mai lo ta to tu ta to po kalama i kayona ta to ma fa fo nga fa ia nganga ia wa fo ta to au dia ia tu ai ole sa fo il nei vai luanga

0: Ole upule ute mnatu tatu mana tunatu efo I nei tayaoli. Ole to I tolu minuti on tale usfulua tatu ole efo I las freili. Ya, ole upule ya ole filemu, ole shalom. Ole upu, maile upu leni ole eperu ole shalom. Ya, ole fa ingrisi ole shalom. Ya, ole filemu, ole... peace, absence of conflict.
1: A peace that surpasses all understanding. Ole file mu esili sili ilo me umemnatu itangata. Ono wingai. Po le ale manu anua ole soifuanga itangata. Po ole le mautonu. Po afianga ona o metutupu le oranga. E maise foi ole faleanga ina ona ole angsala. E pei ole upule a lea yo folo fatuai. E a apostolu. Itangata fatu atua a. Ia mafai ele file mu o le atua pole manuia mai le atua. Ona tuu fatasia pe faale lia. Ia mea o faale tonu o rogo langa a. Mea o lele li a. Ia mafai ele file mu pole manuia mai le atua. Ona tuu fatasia. Ia vaenga o lele li o soifuanga. Ona o petitupu a fafitau le tupu rogo langa. May the peace of the Lord put together the peace and bits and pieces of your life together. If to if a leia ele atu, to if a ato toa ele atu, if a pa ia ele atu,
0: ya more feel more ma fau fau mo lenga a pe o le pula na le o na tatu mana tatu i pula la varia ya e vishi ma fe me me ai ya o le le mauton a ya fa feel mo wina o tatu lotu ya la le fa i loa mai o yesu ya tatu ya lo na feel mo ma lo na nganga o lo ta mafuta ina pe tatu a man wi am file mo si si la vai me o mai manatu ya ile ole wi nai ta to loto a ani ve si man to to ma lo fitu nai ta to wola ile a so sai sai ti ta to fa fita o li fa fa ti ta mai se es se tu pul ta to wola a le file mo le to ma fai ona to fa ta si ai ro ta to ma le pele pe mal manu no a ta to fa a to to ai nai fa pa ia nai ta to lo na mana o ita wo tele la ya ni fo i upu ita to wo langa yesu malava ni la vata ya o wa fo ini fale ton ya lu ya fo ini fa no no anga o no vala wo ya tua ya ni fo yo ngase ngase ya lu ya fo ini le ma ton o no o me tupu ya ya ile file mo le tua ita to wo tunu ma ya no na nga pa ya lu ya ile manu ya mo le file mo tu fa ta si ai me wole atu to ni fa atu to ile na mana fa atu to ile mana ulo na ngam ni fa manu ya tele ya tu alta tu tu ni ta yao na le mailu na ama auta tu mafuta fu ile ni ta yao ni tu pupe alo na file mu ta tu lotu ta tu tele te ya ngo fi ai me tu pu ta tu tele so or vesi male fu ya o mai fa fi ta ulo so ifuang awa lo ya te ya re file mo e fa to ai na ita to ita bi vesi fa manu mai le to ita to mafta ngai ne ita ya o le 1 minute o te ai le to las fu malu

0: Tapi ada ilung ah, yang ame ah.
1: Ya aku dah nak rujuk nak taraf ini lah. Epe ya nak coba ampun ni lah, tapi ilung ah. Ya. Oleh itu ia tetap fikir bahawa ia setiap betul lah ini isi saya ingat tadi sifat tahu ah. Tahu leh lah ya fikir mai. Bisa mana ia fikir mila saya itu ino waktu walai. Jadi fikir ngah fikir pula nama ia ingat tadi sifat tahu sama. Ah. Lupa umang lah, pula lupa fikir umang air na oleh. Lupa ingat wangan na. Paya ingat na lang fikir tahu ini oleh macam tu pula. Lupa umang tahu sama, lupa umang paya ingat. Ana fata wile o vatiwo eu malo maiale fata wo vatiwo ra ao taita ina o tu ya tu o tu tu sele il SNTP
0: oh
1: kenala de fata wo tu loma fa pela ia la fusa oi e foi e vaki wola le ia fa ia la uma e ia tu ya tu o wala fa mun buri ya ile no ya o meu palo fa to ina fo ya ah ona utal sanga ile so fina ngalo ya na tu atu atu el mo ya tu ya tu fa ilo malau je to elo mo ah ma pal ben buri le ya pues terminal de otra lo sai se suyo ai ngal tai fo le le
0: i
1: va ka meu fa ta wa se lo man tu le te meu after if I want for no tamile o vasa was o ta sina tata ilo mo for o to marole na vi but no futuro ini
0: a was
1: e
0: ya vasa was o for so ye yo pal bien ye ye pia boca
1: ya fa fu ran mana ya o ya lo mi fuere o tar fuere o na langa e a ngai taile a fata ya le sa wo ya la ya so tu malo ya mo tu bel ja tonno fu ile va so lente ile na fa tu fu ile wa sa ile ah il tu langa le ole ole ya yo lu filu fima ma tu mo ma a tu to to o fa sa la fa i ah ya tu afi ka tu au ole tu au ya ya fi wa o fatsafuni im on tautu le sa fa imu suyo malo ta dia ya ah au ina sa ta uno ilo ai dale im tu o le suyo ona ma ale mo mo o lu fru o tu la fa ah fa yup tu la fa yup tonu ya ale sa ta u lan tu ro ilo ma ah ya ta u ya yo fu la i suyo fe ma la tu ia tete le fai tio fu le atoru ngurap tal fu le i mea i a whinga i al malo i. Ia, tu sara e peo lu ngana ora. Ia, e tu fa fta i ui e fta ringa i a fiu mo le. I le le le fu i mo sa uni. I le i au le i o o pal mene u sa uni a i me uma a.
0: Ba rei a e le si pui ngana hoka le pei.
1: Fata mtiti. Pe fa pa lo palo.
0: E ku ga ga ga e bi ma ga yo le pa lo ngoro ngoro.
1: E sa ola tu sa la e i la wa u sa i ri mo la uta bi lo ngati lo o o tu malo. E se e se ia e tu malo a e ia o tu malo lo ma tu la la tu si. E tu inga ga winga na ngona la fa malo a mana ola wa u ne i tu sa la tu la tau fai la vai fai palo vui gale ya malo ai au si tu malo mas fui tu la fai si por fa alo alo al mesmo e o natu tele vuri le vai la vai fa alo alo e le va fa alo e tu no pena pero si se gana la wa ma tau fuli tu e o tabu fuli ale pio tu longa le e alu mai bianga la ima mala ma umal vanga se sena a ele va pe fu ele va pe fu je le fa lo o no la fu il ba fo fa ya fa ya ya ku
0: lo va ma yo e ti u fo me se bu kwa fa la bra de ki re ka fo ya ku
1: e One of a pen and laughed up in a to low lover, if I pay fat for fat old valley in a sweet. I will have a pair of two are lay for you here. They be foiled to it. Yeah, Missy, I laugh for pair. Ah, well, having our not to fight. If Palbia, my folks, right here, love a water laugh for you in Moffishing and Wayala for you.
2: I'm a bush.
1: I can't get a little bit of a Orai lavar le, mira el agua, el agua para para para pena,
0: Aún mal mal mal leo me olpa, me mira y como yo, me va a gurumor.
1: Na, me van a ir a los punch, me van a ir a los punch. Pia la lo, no tal no va pia. Oh,
0: la espiro mía. La voy a ir ahí ama.
1: Oh, upi ekau ekau yai lo ubinga fa pela pe ubinga la kamiki. Udai, udai ke mau fa wai di si so waru di si umalo la umal si ko iga fa maruwa mangi lo ko lo ko mauli. Ia lo la upu eka ia lo kusha le pe u ia ke pe u le fa lo lo kwa fa. Ai, le pe u lo mau ubinga fa pela fu ide. Tano mai ia pe.
2: Eh fala la vengo what why ah o fai si le va fa la vengo a fa la vengo o qual ba o la marca ca lo o si o ma ho ah ye si o la o si ala qual la ba fa la vengo ba o
1: ai tu
2: o lo que cu o lo que cu ah ai ai qual la no la si o de ma si en ba be Bao, un barao, happy, whoopy, Oba, a better machine. I work with a yellow burger and farsi and Maka will eat
1: very much. A
2: little crumpy. Yeah, I
1: can't hear you. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not Fano no te Fano no quiere la una forma Pero ahí Era un orsingo que ajo Y a él pido O familiar ahí Y a él pido O a él a fiel lo que me ha gofado Y cua inga Me ese es un cahuí Me ahí Pero la cara cuide Me falo a lo que le Me fa malo Y a mucua Y a uki coi lalo Y a uki coi lalo Y a uki coi Zua wo o mo le o ngo fo il ko ilalo ah ama ko wo e mo di fo ia si di se fio angana ia almera ngamu so ah maka ko la ngori ia maka ngi upu sala ah maka sa wal ngafa ngam mai ia ngau si ar fa ka u mo ia ngau su pal pal ia sa wo ia le sa wala ia tu sala i lo bonat ah ka wa se wo ila wa ka mi ngale ia le lau ah Se usa ola unha ai ku unha be ai alu i le unha ole aso ngare. I ai ku sangare umang karana ngafa fa mele kama alo ila ko ingare. Ka e au le ku ngu uo. Fa ngungu ka ngiau. Au ka e au le kala le lei. I le la u fa alo ngukuri ko ingare amaku. O lo uo I ka e au le se uro. I le se uro kwa alara. Ngalo fa mele ko ingare. Ese beusim. Le ai mu ia. Ara ila me Ya, mai ia ngoi fa'a lave beo lele I fa'i ele le kako wafkai fa'afekai ele a kuo Kuja na o le fa'afekai ele kou ele kufa ava e kufa mele ava ia e fekau iare umma o le ava fu'i vaenga o launga o le ava ah, umma fa'afekai fa'i ma ava fa'a maa kafi ae usi loa mo le ava pakiro ele ia pakolam so I ngā la le ngā ua wa o me fo'i mele so Yo kalu fo ya ingi ka ngime ku la kanga fo ile le ya wa wa imai.
0: Ya wa bu. Me ju ba a kula se euro fo pe ku wa I ora le wo. E si bo se ba ele ya. Ya sta ora pe se ya. O lo pe le wa po le vale I ku le ku. Ku le ku le al ba.
1: Ya pe ta wa I le le ba mana fo ile fo ngalo I ngulu. I fatanga tam tua I mota ma ola I wo mota ola tulu e pe ori si na va nga lote wa ya wi ya ya langa I tunu una ole o tula nga na le o I fu isi a tura fal ola usa sawa ya wala va e a ola nga fu I na ori
2: orgo kore o fiu
1: e
2: o fiu ai o fiu mwa kene o mera I kara fiu O fio no qua la wa kikiro e che vai a loro da cavo o so ben mascala cu ya o ben a ma ma che mi dia ya pi
1: e le ngata e le fa ya o sa o nga e le fo yon tua sa o o ai il to ina sa ta tua yon ma tua o sta va to fo le fo I mai long fo I ya te no na ral bela na le fa pela I to say ore telinga ya fi tai pe fo ya o si usole fa ya mai de pokala mer fo la fala
2: kapwala
1: e fa penaj de o to inga tan fo na ya ia I to fa ya fi o
0: pungamang
1: mo so ola ko sa o pungamang fo
0: Bua mau bua kak ngapa tu kau ikut ikut baiknya ikut wong, ya ikut ikut ikut

0: Ele telefoni le e tang tang i mai ele ver pe o poi ca un mota pe. Sau no mai mua mua i am la fono, sau no mereu sa.
1: Ya,
0: ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Nga
0: Papa Edmonds fa for mai le fai fisini.
1: Alo nga makai o.
2: Sei man lang.
3: O e fai o king.
1: Sei man lang di Papa Edmonds.
3: O Edmonds.
0: O Edmond.
3: Ya Edmonds.
0: Ya.
3: Ya
0: bukan fale. Tunggak fale ngau wa. Inggris. Hello, Kaimala.
1: Yes, it's a club gun. The fight of you here is Papa East Western with TV. The city area, the city of TV, I can't Papa Eastwood. Oh, yeah, long and go back, or time by the Nangi. You're not going to go back, time by the Nangi Papa
0: Eastwood.
3: I look at my Nangi.
0: Kay man lang yo ingat kay yo. Ini sih mau mencari lefisili ya. Apa? Patau. Samua le na atau matang atau macam tu lot.
1: Kalau kami yo engoi apa pun.
0: Yo papu le la mosa ma watu ma la wili papu o wili ma papu wili papu ma ma fa wea ma watu ma yo William William ah
3: yo ma lo mo kuai sei
0: ao o le gar sim tisi o tanga tonga na watu o le tanga ta pisale lo longa ya e tanga tsa ingo ya sai va aia
3: o ao poi nga ma la upo
0: Tu sa olon tu fidisa no futane itonga na laino o ya saiva ai itong. Ya rena la tu Kusiano fa Kusiano ina mai ai ile karesia Kusiana itong. Ya watu ilo ma watu lotu. Na uta u olotong.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like you have to ask a moment of tap in a need to learn, Talo Falama, my Lord say for Maria. Telephone only as frailes, Fulua Uni, Luafelus Fulono, a Lima Tolitasi PIP, a mini Aotearoa, Usimaya Fafonga. Wo fona fona mainga fa opfaya le leba le afa ititiele tau pasese fa langa inga lo tele le mayaso ile luos fulu tala mo tau langa titele New Zealand but is fulu tala isi tu umole atunu u pe afa ila to timanu malo le fainga palota itu se maleones fulu 5 milioni tala le tu pe fa alu le fa moy moy tau sanga te itasi mai tu pe ati na e ofeo inga ile atunu u po le National Land Transport Fund. The final title party, the song of Chris Hipkins, or the name finger for a vibe or the policy, or the MOS of Soswani, and the fight of Salam, one fitting at fair, or fair name, Malikong Tar, so if Wanga, Mosiling Yai, Pefa Pefa on a two pair of labor, the name for Fwanga. Pei tai e leo mau tonu le pale mia o Christopher Luxon in lea faa moe moe fai mai, e u ina tele ainu no ngā tupe, ma ai ta lafu e le mana o mia. Watu ina hatu la marole tolu sila wafe tala o soswani ina ia faasawa ina ili faali nga musika tele a onga ili atunu. Na faali ili ministawa a onga ya Erica Stanford o lef soswani tu ufaatasi o le amauti nua ili faawa upea o le faali nga o le pekiseng ili neita usanga. O le polikalame faalita usanga lea e au fia ili tu samalei wafe tamaiti a onga ma ili lata ili tolu sila u au faipese po choirs a onga ili atunu. Olo una ia malo se malo o faatasi po le United Nations malo na langi na ia sa ilivave ni tau mawhainga i faamuta ele faapolonga ino tamaiti po le Child Labour. Auluma na iele aso tamaiti polonga i la langi po le World Day Against Child Labour. Na sa unua le faatunusili le faalabtonga o ngarenga la langi ya Gilbert Hongbo. E fai tau miliona tamaiti olo upuea mafaapolonga i ngarenga mamafa i la langi atoa. Wa wala awai mo sita utinonga fau, ina ia faa lau tele ava noa moa onga, sa ili ni ngaruenga lelei moa matua, ma le pui pui nga lau tele. Na faa iloe malo au faa tasi, wa faa maunia sa faa abai fau ili lau langi, e tau na ia sa faa atinonga olea faa moe moe ili lumanae. Wa faa ino mail company va alele Samoa Airways, olea faa tawina ni va alele fau selua, na ia faa tele imalanga ili vawa pia ma America Samoa. O lea faa lau te lenga, o loo faa moe moe, e si iti ai tu riti ili tu langi, ma faa iti iti ai le tau malanga inga moa inga ili atunu. Fai maile au popoto o lea matatapo experts, o nei malanga faa upopo, o lea matua faa iti iti ai le taimi faa tali moa au malanga, iwa i tau pisi o atu malo lo. O faa moe moe tau nuu vaa lele faun, ili masina o novema. E to aiva tangata ta alo mai palau, wa faa munuia ina ini scholarship o lo elimpeka, e langolango ina ia latu ta penanga mo ta alonga Los Angeles, ili tausanga ilu afe luas funvalu. O le nei faa tupenga male komite o elimpeka faa vao malo, o le amo esef seo soani tautupe ima sina ta itasi, mo tole ninga ma femalanga inga. Na faa lia le komite o elimpeka palau, o se pol kalame lea e so sani e avi ese pa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta alo ile loto i fale. E a mata ono filifile le au mo le ta alonga fa ai upo le final squad ile amatanga o le tau sanga fong. Ma le tala fa ai o lo su eina nei el vaenga ilo ilonga fa le pui pui po le corrections inspectorate le malio se pango tai le fa le pui pui o rimutaka. Ma ufa amauni e mai ele pule ya Dennis Gooden na matupongia le pangutama maliu lona sele le aso nafi. Fa alia fo ye Gooden, saba vave nga yo inga le ufa inga luenga fiso sani ilfa amanawa ili CPR, pe tae sa le manuia ye tau mufainga, ma ua umo na faa fiso tae ya leo leo le ainga ole wa maliu. Sa moa, talafou fa ai unao le vai yaso, ye mamao ni au lea lea ila utapua inga, inga pula I Maria Makilita tuu, soifua.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.